whakatātono e mta hola walu. A do tolo to wala tala tutupo mahi motu ko niwi. Mahi do tolo matu whini ko muka tano puli osi. Pia me tau wala tala whakapakosi pote mai a hali mokalei. Me tau wala tala whakaputuputua ina ngaro wakafi mai ke he tau mena tutupo ke he atu Pasifika, New Zealand, mo e lalo langi. Haia kai. Mana kom tolu ki ta tu lolo ta lelo longo vilo mai no mela telefoni na kai volusel na kai na kai na kai lima tolu ta mai ki ki ta tu ta lelo longo ki fa fia fia ki a koi poko mua poko mutolu ni fa fa no no mai ki fia fia finei.

ki me niwe anene fai whakanaonongo tū maumai kai ki aimga pisinga whakalo whahofio whia tu kia koi. Ko whenia tau mena ne fai whakanaonongo mai a koi ki ai. Ka ui ko fua ki e mga hako e whakasaringa mai ki hātou tōla leo taongo ki he tau whahitapu tu ki taha. Tukana ia, ko e amamna ki anga ke longona I e hātou tūlu a... Ma tua mko ina ke he whahitapu nei, ko ia ko e lilifu ko Sunny Lakatani. Ko ia ka whakanongonongo tauturu ki ai ke he tau mga haku kue ne toi mai mua. Mita ki fua ke whakanongonongo me longona ke he hana tau whakamatalanga. Tukana ia lahi e momoko hakua mole atua ia, ka e whakaue ni ki mua atua ke hana mō iaonga ni kua mai ki aia ke tause. Mwetongo humita ke lahata mai hata tolo motuku ni ui.

whawhala hi atu ki sa tolu a pungipungi nei kua hoko ta tolu ki ai ko whiha mutolu ta whanongo mai ki sa tolu ke hatau tolu a leo taongo a koluana whalanei si peni nei kua matutaki atu mo e flevi atu ki mutolu ki sa tolu pungipungi nei ko e whakahoranga ta tolu ki lata mo e pungipungi nei tu atu ta tolu ki a whanongo mai ki tau mene whaitu tupu viko ki hatau tolu a lalo langi mo hatau tolu whakatamu mui o atu fuke te tolu ka hai ke whanonongo mai puke ki sia ko hingoe tau mena ne kua tutupu hake mai ki hata tolu niwe language ke lat moe tapuka hau so kua tau mena I hako mai ki ke tufa tufa whanafala atu ke mutolu ke pungpungi nei to lio te tolu ke whavia ka osi e lolongo nei ka ta atu o atu te tolu ke hata tolu mo tu furufu ako niwe ke mua taonga mo mai ke foki ke whanononga ke hala tola tau leo ma hofi hofi mai he maanga ko alofi.

falei ya tolo pung pung ko sei tate hala lima da tolo ko fia mo tolo ni ko ala ke to sius ke o ke mo tolo to a ang huanga fra fala ya ke mo tolo fra fala ya to fu ke mo tolo ni fra no me ke to ko mama to ko vitata mo ni na mo tolo a ho mo ni na mo tolo a pora tu ko wa to mo tolo ke mo tolo a to ng huanga ha ne to le ko to to tolo fra no mo me niwe a festival fra fala ya to ke to ke mo tolo pung pung.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pe te o leo hi a te tōru ka whanononga ki ai. Mai he maanga kua avasele, Niue High School, ko te o leo ma hofi hofi a te tōru ka whanononga ki ai ki pungi pungi nei. Ko te hoko mai te e mga ahoa luana ki ma wehe atu mai tuku atu e te whakawe lahi ki mtōru. Whakawe kua tū maho mtōru a te whanononga mai ki a te tōru a leo taonga koe PMN Niue. Ato lia tatu ki whalewee ke tō tūlafa mahani ki ai, munuina hamutola whaitapu, munuina foki, hamutola aho ka watu ki ai, mui hamutola foki ato whekauanga. No nofu moe mafolo, ato liu ke whalewee ko luana whalanisi penia nei, kua mga hau atu.

0: kai ni ni ai ke ta wala tahi weni koro he mga hupu pungi ki he aung fua. Kua hohop mai mwe to tangata he MV Akawa, ke runga he MV Helper, taha waliwa ki o se lalo tōru ki kaina. Pehena hata tōra ta wala tala tutupu, neko mō mai galat me hone, ko ina ngaru whakawhene ne whakapuloa atu.
1: New Zealand on air, get the tupelang matai. 531.

0: the beat of a drum. Like a beat of our heart. 5:31 PI.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: If you feel like to fat talo fat ya Samoa ni tuna talo falava ma lo se fo munia. Usi ma lo fa fo ngai telefonia le solulu sful fa o keto pa lo afelo sfulono ale lima to lita CPI e out your roa. Pe malita ita New Zealand first e fiona va va semana yo Winston Peters lo ye fa mo mo o le ato e lo reina le fa sa ina le tunu o to fitinga fa ali wina conversion therapy is fa tal no anga male family first na sa no ai va va sa mana ye Peters o le ato wina le New Zealand first le tu la fo no fa nga fa ali liu pe ana ye le parlemene no o pasi le lua fe male luas fu lua o le tu la fo no le fa sa ina fa nga fa ali wina e fa sa ai nga yo inga fa mo mo ina intentional actions must we appear to have fasina manga fa fiusiwa inga suppress sexual orientation fasina manga le tu pa gender expression o lo vala away Winston Peters mo se ilo ilonga atol tu la fono e fa iti ale fefefe mapopolenga o tu pulanga talabou ile lumanai fa malita ita o le Labour Party ya Chris Hipkins ele o le teimi le nei mo le fa iti o la fonga ma wa ioe le toi fa atu langa o tusi o le filfilinga o le fainga sa o lea. O te te e Hipkins ile tangi ale national le fa apea o le leipa o lo o tuwa ia ia ita alafu ale atunu. Wa mawa isu isu enga fawe toi toi lama ito ono ma le toi sifolo tangata Pasifika ino nofo i ai nga ile lava mea ai. Ai fa mei tangata fainga ruenga pito iluma frontline workers o le faafita auri tau tope, ma le fefefe i faa masinonga, e fainga tai mo ainga o naole atu mo se fiso swani. Pe mele polisilo New Zealand Food Network ya Gavin Findlay, o au au nangalo iai nei, ele o o atu i tangata ume mana umia le fiso swani. Ma wavala au mo le faa wawina le fiso swani tau tope le malo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise aile tau faa so swaina o tope ainga. Wa tue te tala aloa ia malai vaalelo maote i Samoa, talo ntapunia malanga masani ile lua sfulma untupu tau tanga ile lua afe. Na li putia maile Samoa Global News, ole ato e faa wau malanga e fiso ota ia ile maota airport, mafangalii, faa pia mafaleolo. Na faa mtalele ofisa tili, ole malai vaalele Samoa, le sunga faa ufonu utu manuvao e vile falufatu, fai mai, ole tue te tala ina, ose amatanga faulea mo sawai. Failo fo ele pale mia ya la auli al mali tole wote Schmidt ni fo fuanga monisi ati na eto va alele lo o ilo ilo ina ya sa u eve me seis ma lai va alele fa va ma lo mo sa mo pe a yesi fa le lai fa fo se i il ma lai va alele i fa le onu ma le tana fa i un pe ma le pole no au kilani le sunga Wayne Brown o fa mi talanga ma le ofisa o le pole nga o Eden Park ya Nick Sotna o loo fautua mai ai mo se alala o papafou taungata. E ta ofi ele tuwai o nofo afi no umalita alonga le All Blacks ili asto onai wa mavae fai mai ele e taala fea ngai ma ele o ilo ai le pongai moni. O se tuulanga matua fa anua noai Wayne Brown a wakle nei mata upo e mua mua lava fso o tae malipulenga fe oa inga o loo nafa maliva ai al malai o Eden Park. Pai melepole nuu ya Wayne Brown e te tau tangata au kilani o na maala malama lilei ili mea moni. Na maafua le poloko malanga na fuaafi o na uatuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive e konkalate ale Eden Park. Samoa o telefona o le neyaso manu ya tele lau tapua inga i ingopulai Maria Makele Tutu soifua.
0: Pacific people together.

0: New Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Alala mare hawa ki pe malo le reta o tope ko o flipo mo dolal mo ngongo a ho pure lulu ko ni ho ful ma fa o ga topa wa fe wa no o ga ye ki tai pa u ia a e pure ko ye ki ta fak fo pa anga e ka ta simplicity ko shamu bil igua e nga hi palo mesi fe ka wa ki pe mo nga ta fak fo pa anga o tu ku mai he ka me mi pa ko e o na o feinga fili fale area lo lo tonga e na malanga i ko e a e na o ka veinga ke fili ka kai e ki na o tolu o ngā tuku mai hanga I palo mesi whakapaanga. Ko e ne hoa a, pe oku mahino ki kau te uwhiri whare alea ko e ni, ai lawa ko e ke liriu wawe, ai whotutuu ai aho moe whonua. Na e tuku mai e whaai nationalia, ai nau whotutuu whakapaanga ki whonuani. Ko e konga lahi o e nau palania ki nau toluia, o whengawe a ki pe moe palani takipaanga ko e a pure anga lolotonga. Iha ripoti na e tuku mai me he university ko ia o Otago, o ku asiai, na e toe tokolahiange e whahinga ko ia na e whakatakoto I whare mahaki ko I mahaki ia a wanao maa maa hufanga whakatapu I kai ko ia pe ka na e toe tokolahiange foki aki e peseti e hongofuru maaono I he tau e tolu ko e ki mua o a uia ki he toko hiwa mano fituafe I he waafe uanima ko e tokolahitaha ia ki nautoru ko e kakai matuotua pe a moelonga I whanau ke I iki ko e whamatala na e tuku mai me I he kulupu ngā ue ko ia ki he mafu pe mo halanga manawa, o ngau whapapau I mai, o kwheunga mo I paanga e tahataha po I nima piliona, ai paanga ko ia o kwhakamore e he tau ko I uhi ko I whakotua ko I ni. Ko I tauto e ko ia me he kulupuni, ko I kore ki he pureanga, ke ne toi whapaanga mai mua ke toi lahiange. O kamata e he wafe ua fitu ko hi ke malui, ai longa I whanau ko I o e fonuani, he ko ki nao tolu ai kahau o e fonua. I he savea na e tuku mai me he taha ngai kulupu whatotolo, o pe he aiko e taha I he tolu kotoa pe o I kakai pasiki ia, o ngau whikuki mo e masiva whapaanga, pe mo e tono no whamea toko ni. Ko e savea ko e nina e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe I Nusilani, ko e waha taimi ko e na whakahoko ai, ko si ulai ki a kosi wa afe wa ano, pe ko e whapaanga mo e komisoni ko ia e he networka o e mea kai I Nusilani. Ko ki nao tolu ko e o ngau tānaki, tauhi, pe a tufa ai ngahi mea tokoni I kofukofu la lahi o tofa ki ngahi kautaha ngā oe ofa o ngā ngā oe mo tauhi ki kakai masiva I he fonuani ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ulu I potu ngā oe ko ia a e Vinis peko vā ngā oe ni kuitonga ko e Visesio Paulo ko e Tefine ko Telfina Soti na ne pehe ia ko ngahi pore la lahi o ku fetaulaki mo e ngahi whamili pasiki ko e whare nofo a ngā ngā oe ke maumeaha mo ui pe mo e mea tokoni whaka aho. O ku mamahi e taha o I kaupure motua ko ia o I sivi anga lolo ko ia I Marsden Point I he fo I area pau lolo ko ina whakahoko e Amerika pe mo Lucia ko e tufunga eni a Trump e ana ane to'o a e whakataputapu I ko ia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina ko ni kahoko na e pehe e David Keith o tō lalo ai lahi ko ia o I lolo ko I ni I he whatau atu ki he whie mao wha maman lahi. I ngai whetu la lahi ia o tō tongi e kau whauri mea lere ia a warisi ko paanga e tolu po I ni ua wha ki he rita o I tī solo. O ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minister kabineti whewe kau a ki eni mua fo I VTO o wikai koha VTO lerei na e asia I he Facebook ko ia a minister ko ni. E flaite ko osi na e asi e Facebooka a e foi klipi whareria hu whare whatapu I e pesi ko ia a si Romi Turanga ka ko e whare I whalao. Na e pehea I e rambuka ia tene oange beha whainga maari ke toko taha ke whai hane whamatala mo malui a hono hingoa. Ko I keisi a keni hono ua o e mea peheni ku hoko I e Facebooka I fisipe. Na uraki hoko atu ki muatu ha taha kabineti ko e fifine ko Linda Taboya I e wa fe ua whaa ia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia mono tuunga I farearea. Sipoti, kua tuku mai ha whamatala mea ka pulkoia a mamani, o pehe, kua oange ha whainga maare o ha amoa ke kei kaua tupe ki ngā he whi aohi whawhitu mo whakawaha apurea ngā. Nai pehe e whafufonga me lakapi sa amoa, o kuna o whakaongoongo pe foki ke tutuuni mo wakai ki he laka atukoia a e lakapi ha amoa. O ku whakaata mai foki e ha amoa ia ke whai a ngā he whotutu pena o kei kaua tupe ki ngā he whi aohi lolotonga koe o ku kei whai a e area pe mo e tālanga e aho nau ka hau. Ko e ngatanga bea e ngongo ku o koko mai maki mutole a hauia koe ni, ko e whamanata tupe ki a whalahi o ngā he o ngongo e lawa ke o atuia i e PMN tonga tai miono ki he fitu a e fiafi. I kai koe pe ka uke e foki pe mo e tau polo kalama rea whatonga, ka mata mai e John Pulu i he tolu e fiafi o au atu ki he ono, e a rere i atu e linta apasi o au ki he hongfulu maua, pe toki whaka kato mai e makau tonga rewa a ki a ngā he fas manakoa, mo a ngā he tālanga maa rie. Ko Filipo Motulalo, mo e tau ongo ongo, tua whaat.
0: All new, Island Time.